ni mo la ka e moti o ti wa ti ilu jagbon la gbogbo olu ti ri wahala he ninu emu o ti bi ate ele bi paronu re o ti nbi ma iya o ti nbi wahala awon akidani dani mo fotisha na yawo won tun fotisha gbe yawo ni jo to de